0: ஈஸ்ட் எஃப்எம் 102.7.
1: Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang pigilan ang pagpasok ng droga at mga baril. Para mas ligtas ka sa komunidad mo, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa Pamahalaan ng Canada.
2: This is East FM 102.7.

0: East FM, your radio, your music, 102.7.
1: Mas maigpit na ang Canada sa batas sa pagpiansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
2: FM 102.7 East FM.